0: sualu kova. Handa netu nido.
1: Nung handa ang ibahuri mami aslo kakuto. Eka makufura tama aham varni may halodo. Fishman netetifeshi. Salamakum. Mas fishman isdo.

0: Doha ko sana ng edo kada saro wala nang ta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga mama bawu tuwi.